Tumana ya mabasa daire pano pa zishanu masoko mchizungu. Zishanu mapindi mashanu masoko mchibarwe. Zishanu mapindi kumi za kusiana zoga zoga. Shukira zishanu mapindi makumatatu nga jitsibisu. Pastan hatu shukira pa zisere mazinji kukira kumaputu tibbe shukuitika mziku na maziku wa kunza. Zisere na mapindi mashanu shukuitika mziku la tulinu makamaka muno mprovinsi ya Manika. Zisere na mapindi makumatatu zokoneka na nazo shukira pa zisere na mapindi makumashana manai. Rosario Domingo jalkonera michinu zati ineselishina tunaisipensha. Mimu chibaru yetinati mopinda chitatu chaulekesesa mlamba muna ife mupema zinshi.

Na so ko pere ke sa men se men se mana if wali kani. Tanya na Nelson Shongo. Ko pere ke sa na DJ Fire.

0: Ergani bozoti ndiani alipo pamepo mangwanani? Halo? Ndimtaura nani hapa? Ndio zibata izwi.
1: Mutaura na mkunda enyu.
0: Mukunda ndiwe bewe uruzuru rya mare wewe.
1: Maningandiro.
0: Eh.
1: Wewe muje makatisi.
0: Ego ndichauya machinji chimbondidaira ipo na pa zvataurwa ndazo ndafungwa kuti mukunda wangu Isabella ndiye baruri yao
1: ngabe nawe aponya nawe ndine
0: aponya ne nada nada nada papa nada papa arikuona kuti ndiye mukunda
1: mani nyangiro yona kuona kuti ndikuda dzenda yona dzenda neni ndiye yako akuru naka Yana kafunda nyumba mangu jena kagopa mangu muda vuna ndakati nyumba mangu mwezo kuti aponde mbadikambe dzeno neni ndiye tenaka yana kuonga tabwe mwanangu akamala mwezi mingasa alipeneko imene nemu tolo kuti nyerezera kuti dzendo kuti kuipoka kasa ya sia mundo limbira mako yana kumita mungu kuti akaita basa peneko
0: izwe izwe izwe
1: mulamba tena yana ndakaita basa kwa kwa na kazobone yake
0: izwe izwe zimane zabeli Anditi yanga yari miliki nyento, woshere hozi miliki nyento haiti, woshiti ndruda angu mete duzendu jimetikaji, mili trezendu jizoro wa hazo.
1: Ndilo kuya ene jendeka mpase weneko.
0: Majoke, okay, mimu nga vapani penda uji kukwezo, mutu unangu ne pasaji mweni kwa upadu zendu, tipe eti mupezi.
1: Nada, tumamendo salari anga sata vinda, nichaona simana ino ino.
0: Ata taura idata, musu ya makataura mdia kinzi, ininda haku vunzi kwa unga zozi makapa inina, andisu utumira mare.
1: Nada yena nga unga kapasa inogo mfonele mpize mfiebo andizi sende sendo pasai ndinaona te data kinzi data kinzi ndere otimo ndichapasa data kinzi so ningana ndina muligarini mfunza kuti iwewe kwenda kalenga kwa mwati ndine brado sifandi wabu waka buruwa ni mwanangu ndiwe
0: ai waze imimi muruzi muruzi makamuisa pa lista negra ufonele inini
1: Asi ndame kamisane grate azao tangu yena kundishandisa kunoita mwananga kwene kwa chandi pa gariro tangwa kagona naye kwene go ama akita basa ndao dzenda inapata data kizi ndinopasa
0: mimi dzenda yakabudira muzitare kuti
1: yana ndero ngo kuti ndikuda kuonga na nkazi wangu ndikubusa dzenda impana to tene kuti nimpete ne akalonga ndikuda kuonga na nkazi wangu Agora nem que ninguém tem feito da bunda que tu não acorda na guerra nem tem alguma feita só eu que não vou
0: mandar nada. E ainda é sem medo ba.
1: Nada só não passa de sempre aí eu não tenho medo da minha vaguada.
0: Mudia 15. Ok, chimbomira ndi bona kalendari. Ngoti ini nda kuti nda kutoremerwa futi ndaende fano wabuda munye macho.
1: Nyamazi dzakanoze mangwana dzakadini dzakadesh.
0: 15 inonga iri segunda fera kwarta fera dza seji
1: inovano ate kwarta fera mundina kupasani
0: inini mudia dza seji nonga ndiri muno mukasa ndi mukasa bvisa mare nomfonera futi ngoti anhu aruzizwa
1: yo ndapibva
0: mapibva tai
1: Inyaya
0: kani nawe nyaya ne Inyaya zvidhuzendu zvemunoziya manyika zvimwe akatoiemberera kuchikuwa munokuwara ndiye dhuzendu
1: avisigi ne kuna mari ndikutonamata kamari avisigi ne
0: unamata makaita kuburura zvekuti
1: mariyandiyo kukupuka wee muzanyi matabhisu
0: zvaanonsera matabhisu inogaya almoso inongaya almoso ngoti nokumuka onze 55 inongaya almoso majoke
1: nanga muna kuya almoso mse gumi alas
0: mana mari mana zabele
1: ore
0: tumira e mari ya chikafu yokuri puriki ni norya zviro zvakavhenikwa na mediko ndino ndinorwara rwara chemunobika cho
1: nanga ine ndichakutengerana naye chifera atovakumuka ndidari sinari nanumira ko
0: ndudari sinari papi mima yangu amune here
1: ndinayo ndichakudzavini dzose
0: okay mazvita saka dzendo iyo dzendo ndapota angu dzendo
1: maniyandiro nofadya dzendo matsvagwa kana mangwana funa kuivhari
0: na kuivhari dzendo tsvagai umwene wekutorera dzendo muvhare chikwereti murambe murondovhura zvikwereti
1: manjona kuna hapana zvematsvi chao maniyandiro
0: ndiye mukunda wangu ndiye ndinofungidzira uyo ei mukunda wangu uyu uyu uyu ndi apana urukuramba kuti azi ashasha kuona mukunda wangu ende ndirufungidzira uya maningi nokuti harume ishi dzapera mare nokuti chinyambudzi unokuziya Monica unokuziya makati unokuziya pamusha bashoti benzi pamusha bashoti benzi rega ndambira kupedzisira mangora neyano ndiani uripo bondia
2: bondia ngomapita
0: marase
2: kumosambiki Manika
0: tatenda ndiani wangu kumanika
2: jonge Rafael
0: ndiani
2: Rineu jonge Rafael
0: eh muri kubairo ripi
2: simaishi moyo
0: ha
2: bairo kumero simaishi moyo.
0: Okay, okay, mazvita ndazvonga mati Manika. Primero de mayo tatenda mapinda muchirongwa.
2: Bondi napinda bondi.
0: Murude muda mukadzi.
2: Muda utenda chirongwa chenyu chakanaka.
0: Okay, okay.
2: Ya ngo mapita nyandiri chirongwa iramba imakadaro.
0: Aha. Ndizvo basi. Ah, okay.
2: Ha, tsakari hiri hwasi hei. Ari hiri oga, ne?
0: Eh.
2: Ndiwo akada, ne?
0: Okay, ndiwo akada, ya. Yeah.
2: Mungaite uyu.
0: Andina zve ndingaita oben. Yo, waitsotsa mwana wangu uchimupa mafizi waona kubvunza papa, ndizve.
2: Mwana tsotsa musweeti.
0: Aista.
2: Rambai makadaro ngoma pita nyandiro.
0: Mazvita muone zvora kanaka ku Premier Demai.
2: Bom dia, bom trabalho.
0: Obrigado, igualmente. Ok. Tomirira pano nechirongwa bvunza sekuru musi wechitatu chinouyazve pamazuva gumi nematanhatu mwedzi uno. Mazvita mafonera kona handi chirongwa chekutsamwa bai chirongwa chinoseka seka chinosekedza. Ndorono yaro topinda zvene neyamwe maitiro yekumbofonera kune vanonga vasanganiswa kune mima sanganiswa nechirongwa chanhasi mutizise kuti tizokuperekedzai kuti maapapi maapapi maapapi saka mukahwandisa mukaryirwa mare musabvunze radio pedzera naye ngekuti radio inonga iri kukumbira ndakataura ndakagara ndakataura kuti pano pane nzvimbo huru yekuti munogara kana anhu atatu varongo muna gumi tinogara mumwemo tichitaura kuti zviri kufamba sei zviri kufamba imwe mamudi kuuya muda enda mumakona ryirwai ryirwai ryirwai gezwai musoro newo mukunda wangu unododaidzwa daidzwawo mumakona apenu hako.

0: kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsana kusorora kana kuti kolera.
1: Nambuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
0: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.
1: Imai basi mvura yakavaidzwa yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengetai mvura mumidziyo yakachena uye yakanyasa kudumhaidzwa.
0: Bikai zvakanaka zvekurya uye rumbwai makazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
1: Kudai mwana unonyoka dzokusorora. Tangai kumpasa chiriporipocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral. Uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
0: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
1: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora. Nokurarama ndaramo inoutongo.
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurombo unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

akawanda anyausinye izvo zviro kwazvo. Anoshomanika maningi kamari anoda kuona mwene chenderera mberi. Anoerengeka. Achinji akona nganyausinye. Nganya zino irema. Unomuona njenene njenene kukusenekeke nokusekerera. Ingano nokupfarira. Nyanguse. Mumwe make mumuri kubiribida adino kumboto kuona. Nomi interesa. Pavida pako. Tenda kutamba chaka bundu wa peni peni. Dasesora shino 54 minutu shiboro kubura makumasha ni msesu kuna buru kubura.

0: mali yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba zari pano huku zakona ziripita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye zirinyori kuzona.
2: Shingia ngia nuziropa kureya kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyori. Asi viskai tinge kunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kunyangwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Banala.
1: Tinoti makumi matatu misesi wabva panguva gumi 22 zora 30 minutos. Hlupheka kamina ndiye alimanyike ngatizwe ndiyano. Allo Radio Mozambique, ndawe.

tinoti kufa kuna nguva. Ati makandidana ndikatama kudavira baba na mai. Akusainga kudakangu. Dakainekana zvakanaka. Muchiti mwanono petuka. Apo na apo. Hakuna muntu. Chatinoda kuti timupangire pano maprogramu nodika kuradzi Musambiki musazoita kujiuraya. Mukanyambovona mawanana noraiva yakadini. Musazoguma pakujiuraya. Bhaibheri rinoramba. Mwari vanoramba. Ifanyi ngokuti nguva yakwana. Ifanyi ngokuti Mwari vakazvicheka. Aiwa kujiuraya. Tora bote kujisungira. Tora mutombo kumwa. Kaindife ndizorore. Saita kudaro tapota. Munosira dambujiko vana. Vazukuru. Mburi mwanakaji munosira dambujiko mwamuna. Mburi mwanarume mosira dambujiko mjimai. Musaita kudaro. Manika sofala shikamwenu inyambani. Tinoti usiku wakanaka. Shitatu chakanaka. Tinoziva kuti Mwari vanoita kudakavo. Nairi asidente zviri nani. Kuti hapana anoda, hapana anoziva.